zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulula bona umkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhosi.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

seliqala siyakhuleka kuwe. Wena uyinguna phakade, naphakade.